Azizan, Azizan. Ito tanan na yan, ito tanan na yan. Awan ng fandiyan, awan ng fadjurin, awan ng fitan, awan ng faturin.

0: بس تم کفا بھی
1: Chimi boke le ulu ha marotane lenta sa te matau chele ho e falu sa te virisi ye to tuliara. De aku na imze chimandea, zemze musareke sa sa te ho matelo te virisi tuko sa sa nesa te kereti ha monu ulu malaki am zofto na nekito di nina fa zai pa maru sa kuhuna ine kito. Aku ha avilimura chile ta. Le ulu amze ke chimi boke sa te ansano ho matau chele virisi. Zezan matunga na tarai ho ho matelo ni virisi tuti va hoga. O da gaskara di nina fa atu yan simon tuliara musare.